da me ni ah na ka me me dia na me yo yi ayirabo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri mi na su ana ha yesu yesu kristo hey ni moja no sorry no tie mati mi wo mati hey sa wo tie mi a bi sa wo sa wo na ka wo wo ya yi ayirabo